na neithuwa ya haha mwathani tugituria ndushitu mbere yaku na nigetha utuike wa gutuigwa tondu tituhungai uturagiria ndutu gakoro o tugiguthaitha ndagika mirongo iri na ithatu muthikiriri ni cio iturukite tha ikumi reke tucokerie ngai witu ngatho ni tondu tugimuingi arikia gutuonia thiini wa kiumia giki kiri giothe tucokerie ngai ngatho muthamaki mwene hinya wothe ni gukugoca tugukugoca kiroko iki ningi kingi urikitie gukorwo uri ututugite nakio urutugira ngai uruneneha tugikwambararia tugigukumia na gukugoca muno kumuri kwine wa goroshito ni tondu ngai witu wi mwega na ngai wi mutugi na ngai wi mutuigwiriritha. Thank you ni tondu wa gukorwo tururite kuma muthenya wa Monday tukiarahuka na mwathani ugituhotithia kumagara na tugicokereria mahinda mahwaini. Muthenya wa Tuesday ugika oro uguo na muthenya wa Wednesday na muthenya wa Thursday ngai ugiturora na ritho riatha na ugikorwo o utumenyereire ni tondu wi ngai mwihokeku. Na muthenya wa umuthi ningi ni warikia gututuga naguo na kwoguo tugatega muthenya umokoini maku tuna witikio munene ngai kuma ukiambiriria kiaguo ngai ithe witu ni gukorwo hamwe na ithui na mwathani tukiona mathaa ma muthenya no gukorwo wi hamwe na ithui o ugituteithia no gitugitira na mahinda maria tugukorwo nginya tugicokereria ciikaro citu Jehova no gukorwo wi hamwe na ithui ugitucokia mici itu na thayu uria umanaga na kuri we ngai. Thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ kĩrĩ gĩothe maũndũ marĩa mothe watwĩkĩra tondũ nĩ njũĩ kwĩna arĩa makoretwo magĩkũrĩrĩra nĩ tondũ wa maũndũ marĩa maragerera na mwathani ũkaingĩrĩra maũndũ macio na rĩu nĩ marĩkĩtie kuona hinya wa guoko gwaku. Ithuĩ aya tũgĩgũcokeria ngatho na kuga nĩ thank you nĩ tondũ nĩ gwĩkĩra wĩkagĩra mũhũri gũtuonia oguo ũtwĩrĩire gũtirĩ hĩndĩ ũgatũtiganĩria gũtirĩ hĩndĩ ũgatũtirika mwathani nĩkĩo wĩikaraga ũgĩtũroragĩra mabataro matiganĩte na nĩmenya na nĩgetha tũmenye atĩ nĩ matitheru we ngai tondũ we nĩwe ũtũmaga njũĩ ihwe na hinya waku nĩwe ũtũmaga ithima itige gũkorwo o igĩtherera nginya nĩ ũtũmaga bũrũri ũrĩa mũnoru ũhĩnje atĩ nĩ tondũ wa waganu na atũũri nĩ tondũ wa waganu wa atũũri akuo ũgarũraga werũ ũgatuĩka kũndũ kũrĩ na tũria twa maĩ na nĩ ũtũmaga ithima nginya cia maĩ ikunũke kũndũ kũrĩa kũmagaru kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu na kwoguo thengio nĩ tondũ wa hinya waku ũrĩa wonekana thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ kĩrĩ gĩothe. Mwathani nĩ njĩtĩkĩtie nĩ ũhonanĩtie ndwari itiganĩte ũkahonia mwana ũtaraiguaga wega ũkahonia mũtumia ũtaraiguaga wega ũkahonia nginya mũthuri ũtaraiguaga wega nĩ tondũ we nĩ we ngai mwene hinya wothe na nĩkĩo ũtũmaga kũndũ kũrĩa kũmagaru mũno kwambĩrĩrie gũtuthũka ithima cia maĩ nĩwe ũtũmaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra kũgĩe njĩra nĩwe ũtũmaga kũrĩa kwĩna nduma mũno nduma yehere na kwambĩrĩrie kũgĩa na ũtheri nĩ tondũ ngai kĩrĩa wĩkaga no gũtũrũĩrĩra na ũgatũrehera ũhotani na nĩkĩo wĩkĩte maũndũ ta maya thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ nĩ ndĩretĩkia nĩ ũheanĩte nginya mawĩra nĩ twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ ngai kwĩna arĩa moimagarĩte magathiĩ magĩkithio interviews na rĩu nĩ mahĩtũkĩte nĩ thengio mũthamaki mwene hinya wothe thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ kwagũkorwo kwĩna andũ maracaragia endwa ao na rĩu nĩ mamonete mwathani na nĩ ũtũmĩte ngoro ciao icokwo nĩ thayũ na makagĩa na gĩkeno ithuĩ tũgĩgũcokeria ngatho tondũ tũtingĩenda kũriganĩrwo nĩ gũkwĩra nĩ wega nĩwe ũtwĩtĩkĩrĩtie gũkorwo twĩ matigari mwathani ma o mũthenya o mũthenya o mũthenya tũtithiĩte mbĩrĩra-inĩ mwathani tũtikuĩte umeendelea kũhifadhi uhai wetu tunasemania sante sana kuma ũriku-inĩ wa ngoro ciitũ ngai atĩ ona tũkiumagara gũthiĩ thabarĩ iria tũkoretwo tũgĩthiĩ-rĩ ciakinyanĩra thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ kĩrĩ gĩothe nĩ tondũ waku we ũkoragwo nyitĩte kĩambĩrĩria kĩondũ na ũkanyita kĩrĩkĩrĩro kĩondũ na kwoguo nĩ thengio nĩ tondũ wa gũkorwo tũrathimĩire thabarĩ iria ciothe twakorwo tũgĩthiĩ kiumia-inĩ gĩkĩ ngai rĩtwa rĩaku rĩroneneha kwĩna mĩciĩ ĩkoretwo ĩtarĩ na irio na rĩu kwĩna irio cirarugwo nĩ tondũ we nĩ ũheanĩte nĩ ũthondekete njĩra ĩno na ũkamenya kũrĩa gũkoretwo kwĩna ng'aragu no ũgatigĩrĩra nĩ wamacũthĩrĩria kana nĩ wamatirĩra gĩthithi gĩaku ngai nĩ wamarora tu na ritho rĩa tha
na kugu ni thank you muthamaki mwene hinya wothe arama koretu nginya makiu magara theni wa kiume giki guthie gwetha ibarua kwina andu mariraga na ibarua cia omuthenya ndireda gwitikie ati gutire winukite atonete kibarua kiria oimagaraga guthie gucaria ni thank you muthamaki ritoria kururone neha ona ithigu kuro twitikiritie gukuro tukiro kama wirini maya ni juu ni favor ya kugai na kugo tuka gucokeria gatho because it is not about us niwe na niwe muthamaki mwene hinya wothe na kugo ndina witikio na reme hatika ini nginya mahiri ni maya gai no guthinabira gukuro ukimarora na ritho riatha na gukimateithia ni tondu gai ni uritha na kuria guothe urona kwina maithori mwathani mwena wa kisi kwina mwana munini muno uranyi tire twana twiri tunini twana twina miakena na miake tano aratunyita kia hinya na no mwana wina miaka 14 na ciana icio aracoka araciuraga itoi roho wakuraga na uigirite thini wa mwana atia roho wa gukurwa kinyitana kia hinya twana tunini roho cio ni due umite na kuna we mwathani ni uraturirikanagie muthenya wa ira ati roho uria wikirite thini witu ni roho uria umanite na kuri we na kugo ni daririkana aciari aya marakwiririo ni twana tu tunini twatu iretu utuike wa kumomiriria na kumagiria maithori kumaruirira kumatiririra na nigietha matikorwo ni hinya na roho yo wagwe kama undu moru gai turaukomithia fiu theine walitoria ku Yesu Kristo kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu na wewe ni Mungu mwema na mwathani tutikuriganirwo nginyarira makoretu makiuma fururi wa South Africa magishokereria na guko fururini wa Kenya gai witu makiabiriria uturo ororo rigi maratiga indo ciao magoka guko magacoka na mucii na gai witu ni damahoera kiabiriria kieru damahoera umatiririre matikai kuruo ni hinya na kiria giothe mekubatara makiabiriria uturo ororo rigi ndina witikio ni ukumahe ni tondu ni uritha gitidani hamwe na ithu kumukiabiriria nginya mahinda maratugutire muthenya wa umuthi ona theni wa weekend ni toiga weekend mokoini maku gai na nigetha ukorwo hamwe na ithu tukiambiriria kiumia kingi Jehova twahoya kwambaniriria o hamwe nawe uthinambire gutuhitho hitho-ini waku guturigicirie na thakame yaku Ngai na gukoragwo o ukirwa bara iria ciithi-ini wa miturire itu tutikwenda kurwa na hinya witu Ngai tukwenda uthinambire gukorwo ugituruwirira na bururi witu wi moko-ini maku na nigetha uthinambire kuurora na kuuteithia na kuhitho hitho-ini waku kuurigicirie na thakame yaku especially leadership ya bururi uyu Ngai uthinambire kumirora na ritho riatha na nigetha witigiri waku wonekane thiini wa leadership ya bururi uyu uguo niguo tuthiite nambere gukorwo tugikuhoya ugitukinyaniria mwaka ukite mwaka wa ithurano nijuu ni tugakorwo na thayu muingi muno o tugithii nambere gutega maundu mothe megemaini na bururi uyu moko-ini maku Ngai twahoya guthii nambere kuiguirwo thaniwe twahoya guthii nambere gukorwo tuki experience wendo uria umanite na kuri we twahoya thayu o uria umanite na kuri we Ngai na ni wega Jehova macio ni mutu wa gutegera reke roho waku athii nambere gututhaithanirira maria tutanahota gutega twinire Kristo Jesu twashokia gatho twahana twitikia na ithuothe tuge amen amen and amen na ritoria ithe na ria mwana na ria mumuthiru nigu tuike gu dagika 33 na imwe muthikiriri ni ciitiru kite tha 11 ciarucini good morning tafarira ni kwigagura kiroho jitao gathoni waku ni gicokereria ni ngukorwo ngikuoera thimu kimuri gia kuigata andu makigukia Ngai nikio utheri

come near and I'll come near to you. Ati guhereria nani neko guhereria. Hidi ya wora nuona gaire. Hidi ya mwara ihanagiria na gaire. Na kenogu akura ihanagiria. Ogu alavye omura ihereiria. Nogu akura ihereiria. But the moment you come closer to God, ogu nogu gai wona ga kurigisa iria. No, wona ga kumenyerera ni ni mora mathi na ku moka ga merirete muno ni uria makaritu ni uria mahanyitu no ni ki todo mabanirie na kuraihaniriria makiabiria makiona mwiri uno wakwa no jikiore ige kanaguo utwero ni paulo ati ona we wake kwe maudu matari kiguni magutuma uraihaniririe na ngai Kukwa hindi ya wabili ya kura ihaniria na hagai. Nogwa maudu maku mabagiriria kuthuka. Aulia Johana, Johana adhili ala ihaniria na hagai li. Hadu haku elia ya ikuro kamari kafu iniri. Aigai kioda ya kiongo yuri. Nekura ora gira hagai. Kukwa hindi ya mudu ori na hagai. Akara ihaniria na hake. Maudu sikuwa gira magira ga. Maudu ni kuthuka madhuka. Kukwa niwe aga kukuha na giriria na gai principle ya waikara ni gweda waikara hakuhi na gai ni gweda waikara nyuga ine yake ni gweda waikara fellowship ine yake gweda waikara gihoyaga gimwitaga nigetha riri ukorwo wi hakuhi na gai undu ucio ngiri ni kwaga gutuika ngombo ya mehia kirikanio kiugaga ati mundu uria wene ana kuri we ri utuikaga ngombo yake Ogene na kule saitani, ogo tuika gobo ya saitani. Kwa huo, maudu ini maria, wene ya na kule mori. O tuika gobo ya hamo. Kule ya do matidano, kehuri ya gimo kazo ni makijuli ya tisi. Ule, odoe ule, ingi umati ya zini wa haguo. Neda igerine hai, geragi ya gotiga hai, okarema. Niki, nitodo wa kuhenere hirie, okeigira, ogo tuika gobo ya haguo. Na gucoka kwiruta hau saitani ni amenyaga hau no mwathani ungikuruta kuguo ni ukwenda kugia na kirugamo kiega ya kwaga gutuika ngombo cia mehia tondu hindi iria waingira mehia-ini rihia ria muthemba-ri rihia riu rituumaga uthii unyitanite nginya ugatuika ngombo ya undu ucio na no uremwo ni kuma kirikanio kiugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Roma 16 mwarĩ wa 18 inyuĩ nĩ mũrĩkĩtie kuohorwo mũkoima mehia-inĩ mũgacoka gũtuĩka ngombo cia ũthingu iguaga thoni tũrĩkĩtie kuohorwo tũkoima mehia-inĩ nĩkĩ andũ marigagwo nĩkĩĩ nĩkĩĩ mũndũ ũyũ ahotaga gũikara ũguo ũhotaga gũikara ũguo tondũ nĩ ũrĩkĩtie kuohorwo kuma ũkombo-inĩ wa mehia ũgatuĩka ngombo ya ũthingu ũgĩkaga maũndũ marĩa marĩ ma ũthingu ũndũ ũcio ũngĩ gathoni wa gũtũma mũndũ atũre thĩinĩ wa ngai na aikarage thĩinĩ wa ngai arĩ mũndũ mũkindĩrĩku nĩ ũhoro ũcio wa gũikara akĩrakaga edification ũhoro wa kũigua atĩrĩrĩ nĩ ndĩraigua ũndũ ũrathiĩ ũkĩnjakaga thĩinĩ wa ngai tondũ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ orĩ kĩndũ ũndũ ũmwe ngoma ahũthagĩra mũndũ angĩkweheria thĩinĩ wa ngwatanĩro ya andũ a ngai kana akweherie kanitha-inĩ kana akweherie mahoya-inĩ nĩ akoragwo akĩmenya atĩ arĩkia gũkweheria hau ndũngĩhota gũthiĩ na mbere na kũgĩa na hinya ndũngĩhota gũthiĩ na mbere na kũgĩa na maũndũ megũgũteithia kwoguo nĩ ahũthagĩra tactic ya gũkweheria ndĩrarakarire na nĩkĩitathiaga kanitha ndĩraiguire ũũru nĩ mũndũ ng'ania ndĩroiga ndigacoka ithĩtitaritani ũbangĩte nĩgetha rĩrĩ akũrute hau nĩgetha ũrĩa ũthiaga ũkaigua kiugo gĩgagwaka gĩgagũcokanĩrĩria rĩ rĩu ndũngĩkĩigua rĩngĩ kwoguo nĩ wega kũmenyaga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩ ngwatanĩro-inĩ kana hĩndĩ ĩrĩa wĩ kanitha-inĩ rĩ wĩ maũndũ maragwaka no kwĩ maũndũ ĩ ũngĩikara thĩinĩ wa mwĩ waragia ĩ magagwakũra ĩ ũrĩa wekoragathoni nĩ waririe ũndũ ka rĩu ngugaga atĩ rĩu njugire ũguo nĩkĩ

0: ĩĩ ũkaigua kwĩra ũhora wa gũcirithia thĩinĩ waku no kaigua atĩrĩrĩ ona ndũgacokera ũguo rĩngĩ tondũ ũndũ ũcio ugire rĩ nĩ wa gũgwakũra ũndũ ũcio rĩ nĩ wa gũtũma wage hinya thĩinĩ waku maũndũ mũkwaria na arata mũkaaria no ũgĩcoka gwĩkora rĩ nĩ kũnyihanyihĩrwo nyihanyihĩirwo nĩ wega kwavoidaga kwaragia maũndũ ma tũhũ maũndũ ma mũtũgo ũgĩko maũndũ matarĩ na kĩene tondũ nĩ magithagia mũndũ hinya ona ũhoro ũcio wa kũgĩa na relationship ya arata nĩ gũgwakũra tondũ haha nĩguo andũ aingĩ moragĩra nĩ tondũ wa arata agĩire na arata nĩ mũhonoku mwega mũno no nĩ arĩa arata tũmetaga ndumia mekaga maũndũ marĩa mothe meka na nĩ arata hakuhĩ mũno andũ aya mathiaga makĩnyuaga mũndũ ta ũrĩa mũrimũ ũnyuaga mũndũ ona mũndũ ũcio athiĩte ahinyarĩte athiĩte ahĩnjĩte rĩngĩ ũkona mũndũ ũcio ndanatoria kwoguo rĩ nĩ harĩ ũhoro wa kũgĩa na kĩrũgamo gĩaku na gũthura no ũcio mũndũ ũyũ mũrata wakwa rĩ nĩ maũndũ marĩkũ twaragia nake nĩ ciugo twacemania nake rĩ nĩ ciugo irĩkũ twaragia nacio na nĩkĩo wonaga andũ nĩ maramũca makamũca kĩroho tondũ nĩ aririe na aingĩra mĩario-inĩ ĩngĩ ya mũruta harĩa agwo nĩ gũkorwo kwoguo nĩ wagwo nĩ gũtuĩka mũndũ principled kũringana na mĩario yaku andũ arĩa waragia nao na ũkamenyaga nũ mũraria nao na to ũguo wiki ona activities kũrĩa andũ marathiĩ nĩ kwagĩrĩirwo nĩ kũmenyererwo nĩ kũingĩthiĩ na nĩ kũitegũthiĩ andũ aingĩ gathoni manorĩra maũndũ-inĩ ciũngano-inĩ cia andũ itagĩrĩire Paulo oigaga nĩ maruga marĩa marugagwo ma andũ matagĩrĩire maruga-inĩ macio magatũma mũndũ athiĩ kũu akahana andũ acio mahana ũguo akaga mũrũgamo mwega thĩinĩ wa Ngai nĩ wega kũrĩa guothe wathiĩ ona watukana na andũ acio rĩ makoigaga na mũtikire kaĩ mũtaramenyaga niĩ haha ndamenyaga thoni nĩ okire kwathĩrĩra maũndũ mangĩ nĩ wega andũ gathoni magakiraga tondũ mũndũ ng'ania nĩ aingĩra nĩ moĩ mũrũgamo waku nĩ moĩ ciugo ciaku kwoguo harĩ maũndũ matangĩaria wĩ hau magagĩtigĩra nĩ tondũ wĩna kĩrũgamo kĩega thĩinĩ wa Ngai kwoguo nĩ wega kũmenyaga atĩrĩrĩ tũkeyũragia na maũndũ marĩa magĩrĩire Paulo oigaga atĩrĩrĩ ona kaba waragie na thiomi iria mũndũ akĩaria nacio rĩ atĩ nĩ kwĩedify nĩ kwĩĩkĩra hinya building yourself up tũkei tũkage maũndũ marĩa megũtũma tũgĩe na hinya thĩinĩ wa Kristo tũgekaga maũndũ marĩa magĩrĩire ma gũtũma tũikare wega ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ tũtuĩke ibuku rĩngĩthondeka gathoni ibuku ũngĩoya ibuku rĩa gĩkũyũ ũthome rĩ rĩmwe nĩ ũiguaga nĩ tũrora gathoni no ũngĩoya gĩthũngũ ũthome ũgũthoma wega mũno nĩ wega gũtuĩka ibuku rĩngĩthomeka nĩ andũ arĩa angĩ mĩtugo-inĩ mĩarĩrie-inĩ mĩkĩre-inĩ ya maũndũ action speaks more louder than words kwoguo rĩ nĩ wega mũndũ akũgĩa na kĩrũgamo kĩega na nĩkĩo Paulo haha aroiga atĩrĩrĩ mwĩrĩ ti wa kũhũthĩrwo na ũmaraya no nĩ wa gũtungata mwathani nake mwathani athage mwĩrĩ ũcio nĩkĩo Paulo athagwo nĩ mwathani nake Ngai akamũteithia ona ithuĩ rekei tũgĩe na kĩrũgamo kĩega Ngai athage mĩĩrĩ ĩno itũ atuonagie ũrĩa twagwo nĩ gwĩka kũrĩa twagwo nĩ gũthiĩ ũrĩa twagwo na tũtirĩcokaga kwĩrira kugaga atĩ niĩ ndiamenyire kwahanire ũguo atĩa ona ndimenyaga gũthiaga atĩa tondũ nĩ ũrĩ kĩrũgamo kĩega ya ũngai thĩinĩ waku Ngai twakũrathime na gwĩke wega mũciĩ-inĩ wa ũmũthĩ reke tũhoe thengiũ mwathani nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku kĩ muoyo thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũririkania atĩ maũndũ ma gũkũ thĩ nĩ magathira tũgĩe na kĩrũgamo kĩega thĩinĩ waku tondũ maũndũ ma gũkũ thĩ no ma ihinda inyinyi no nĩ ũrĩcoka ũkĩũtũgĩre tũgaikaranie nawe tũteithie no tũrathime thĩinĩ wa ita Jesu Kristo nĩguo twahoya na twĩtĩkia.
1: Amen. Amen and amen. Wow, mamutuga tiri guthikagiriria ii. Ndaguthikiriria ri. Ngona ma gutiri uno moyiture ndakorira. You want us to end kuria kwagireere eternity tuka misspend kuria kwagireere.
0: Right.
1: Wow. And thank you for the hey, ishi principles in ishi ku embrace wo ne mudu othe. Ndaro ore fa ore ri adwa tenda ni irio na irio ni cia da na cio the ni ganino cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe cio the hamwe c
0: Nego no ginya ifuade no ginya twerutanirie ndiho
1: na ngeho kama muthikiririe ni akoragwo na karama at least kunote maudu mamwe tama ni mega na nigetha mundu agacoka thini wa mwakambiririe kuga irevere isaya oyigire atia at least na nigetha mundu kana igwa corona gitumigia kuga ai ni ndiamenyire niki atoi wakiuga tugiye na muruga mumwega thini wa mwathani yes na tukeyuragia undu ucio ndirenda gwika itana wika ni wagiriire wakorwo ndwagiriire gatigana naguo
0: kiuke ngai kiugite atia ndigikana leti na rio raiga we wa ngai ucio
1: agi Mungu tuhuru may God bless you so so much nuwe wamba kuni challenge kwanja ni jikariri haha thank you
0: thank you kazali
1: ah kigena indere yagutiria yes
0: mhm era ni eko kuba danyiro shino awo te tawe sha kinyaji para history ku no na wijagi ya kuri ya gidorai otefo hali akawatch ni jira ga du moke ku madone tudome hamwe na tudome dagi ya bible school ni ga du mamenye kigo kya gai Kata ni matige wisoka kuga ki zia menye ile kwa hiri atia. Mamenye ki uoke ya gai. Na nigeza machuki ya kuteidika. Tukora kwa na fellowship mudenya wakana. Ma dai kumi na nudhu. Dai kumi na emwe ginyazi nashara. Kure akani zaine. Na no uke tuserele na gaine kukura adhima.
1: Wow, amen.
0: Amen.
1: Wow, nabashi ya dhimu ni joni ugushariyo?
0: Nabashi ya kwa shiadimo ni 0756 64 3160
1: chokera
0: 0756 64 3160
1: wow thank you
0: thank you muno
1: ndukiki hivi Miss Jane Gatia na leo Kenya
0: Gatia Jane nida kukaivi hali hali o hali hali zini wa Kenya
1: yes
0: ndako
1: gaidia mbona
0: nitokwendete
1: kabisa so ndakwendera weekend njega mutugatiri na nijokagia gatho ni tondu wakota kwara hukaginya rushini rwatene nigetha uhote kuniganiriria kiugo gya kuhinga kiumia
0: amen
1: na mwathani thinabre gukuhe such revelations ni shegutaithia mundu ngai ni kaidiga corona gitumi ya kugati dia hotire kuigwa tondu jiguaga every day so may God bless you ginyo gituga tamu thenya wa Sunday God willing
0: God bless you thank you so much God bless you
1: thank you have a good day
0: good day too
1: muthikiriria shirikire kuihada 6 in the morning dagika ta idhatha tu ni dagika idhano riu ni idhashiki hade dinasharashia rushine na kagushokiria gatho muno muno dada kule kina rubonye dete muno nina neno moja tu kusema ni asante nitondo wogo gai agiturathima na kiumie kiega na goro yaku goro yako yakuro gitugatiro na nikiogorago na gitumi gya kurehe ginya nduga taitiganite cia gai thini watafarira yaku igagura kiro na mudu gutuo John Chef akina Master Kerry Judy Wate tukuma udhaya kariko Lizzy Graffi na kina baba Travis Kabka Jim Favor Doiga, ni thank you. Nagi aigi ginyawe jariri na wenadhimu. Baru ni nasema asante.
2: Mututuwa sheshe ni hotani. Thank you. Asante. Kameme kayo kamuigi. Goroshi ito, neyege ya tiyo ni wedo wako.

0: standardbank.co.ke to start your journey with us.
1: Ato yu emo horoma dha emwe no hede na maigwa ruo oruo dhe roma gegoruwa motu eruwa mogongo kanago turuwa ne mwere hede oyo dhe dokama ketodo Panadol Extra nekio kihoni ya kia maruwa maya mo the ina Optizob Technology gotigere na tia dawe no na yakoro ege tuwe kanaruwa na yakoro kia jia kuruta wira dhe ino wadage ka oiko mitu no geligi dhine dawa ino ya Panadol Extra na irige shio dhe shia paracetamol niyo kuwa nate ino ni dawe yakoro kiruta wira maita matato naruwa irige dhe netu na irige shio dhe wana wakinya dhe ine waduka oyo dhe wehe teria Panadol Extra ya na no shirigi mirogo iri peke yake Panadol Extra na 20 bob peke yake dudha mohoro madha emwe imwe kwe maginye kule mwena madhika kore gatonye na coconut na DJ J254.

0: Aia! Vedete da che te godi i e vi ho con uomo ego na rui bona kuira domo ke ha hatoli ha ha dheka town oko ne kutura kume mele kedia na tokete neo doa vegi a stand big bank oli gea neo mo kete ne idhugu dalere tuo keep growing maga kuira odhie na abere na gutasho kia odhie na abere na kue aka we modu kiobe we modu wa viashara oka goko neo kuonado makuedete na domaneda gutwarana thabarĩ nawe ĩyo thabarĩ ũnyitĩte ya gwĩkũria nĩguo marenda gũtwarana nawe gũtigĩrĩra atĩ maũndũ marĩa mothe we ũrenda kũhingia ma gĩbiacara maũndũ macio matigĩrĩrwo nĩ mahinga koguo angĩgĩkorwo nĩ ũrenda gũgĩkinyanĩra wĩra-inĩ waku either nĩ wĩra waku wa ngirigaca nĩ wĩra waku wa hardware
1: kũrĩma
0: kũrĩma ithĩ toguo ngirigaca
1: asa do tagike oh kuri ma ngobe do gere mana huma grigasa
0: no do anyway tagike go he o ku ga dio kiba kuri ma
1: e ke tali ri kuri ma ni jua ni maita maingi taru he muru daigu wa hau aituri ma madathi kube ni gano
0: oh
1: ni ubera osiga grigasa ini kweli
0: Yes, ndega o biashara ĩrĩa ũngĩgĩkorwo ũkĩruta gũtirĩ biacara ĩtendaga kũnyitĩrĩrwo gũtirĩ mũndũ wambagĩrĩria biacara nĩgetha ĩkaharagana atĩ ndahingũra nduka ĩno nĩgetha ĩkahara ndithemba mwathani ndakũhoya biacara ĩno ndahingũra ĩgĩkinya ndithemba ĩkũrĩharĩte
1: ngai warĩa haru
0: gũtirĩ mũndũ wothe akoragwo agĩrota o biacara yake ĩkĩgacĩra gũtirĩ mũndũ ũrotaga akĩhuna kana ng'ombe yake ĩkĩhuna mũndũ arotagwo wagĩciara kana ng'ombe yake ĩgĩciara koguo maciaro macio nĩmo marenda gũtigĩrĩrwo atĩ nĩ makinyanĩra gũkũ gwa bengi ĩno ya Stanbic Bank koguo woka gũkũ Thĩka nĩ ũkũingĩra rũhonge rũrũ na to rũhonge rwa Thĩka tondũ Stanbic Bank mena honge nyingĩ o rũhonge rũrĩa we ũngĩingĩra nĩ ũgũgĩtarĩrio na he kaũndũ manja magweta na ndaigua kaũndũ kau gekega mũno atĩ matikoragwo na maũndũ atĩ nĩ anja ya mũndũ ũmwe ĩmwe ya andũ othe atĩ mena kaũndũ gaka kamwe atĩ we no mwaka wĩingĩre kaũndũ-inĩ kau mũrimũ waku woka na mũrimũ waku nĩ tofauti atĩ wĩingĩre hau solution-inĩ ĩyo atĩ ndawa nĩ ĩmwe marakũnyita we ũrĩa ũtariĩ na kũringana na thĩna waku magagũthondekera anja yaku tondũ rĩu anja yaku to mwaka ĩkorwo nĩ yaku
1: ndũgakorwo arĩithia mbũri nĩ ma itũngũrũ no ndĩrahũra itũngũrũ ndara ya mbũri
0: tarĩu niĩ ndũgakorwo ndutaga wĩra wa beauty nawe ũrutaga wĩra wa
1: hardware
0: yĩrĩ nĩ biacara no mabataro makwa na maku nĩ tofauti ĩni hĩndĩ ĩrĩa gwĩwĩtwo kwĩ ndagĩtarĩ wathiĩ na mũrimũ o wothe oigaga ũrutwo thakame
1: wahĩngwo
0: o no twamenyire ti ndagĩtarĩ wa biũ wegetha ruta thakame wahĩngwo ruta thakame
1: kwegetha gũkũ nĩ
0: watambwo nĩ kĩgunyambara ruta thakame tũmenye nĩ kĩ atũnda harĩa mbose wahũita ruta thakame tũkĩona ũyũ ti ndagĩtarĩ kaũndũ kau nĩ kega atĩ o mũndũ aramũkĩrwo ũrĩa atariĩ na mathĩna make magathikĩrĩrio akaheo anja ĩrĩa ĩmwagĩrĩire kũringana na thĩna ũcio wake ĩkĩo tũkĩrĩ gũkũ mwena wa Thĩka koguo mũikari wa Thĩka we mũhũri wa biacara harĩa ũrĩingĩraga na harĩa ũngĩingĩra na togũkũ Thĩka nĩ bũrũri wothe nĩgetha mathĩna maku mothe na challenges iria cikoretwo ciĩkũ cia biacara ikinye mũthia nĩ kũingĩra rũhonge rũrũ rakuhĩ nawe rwa bengi ĩno ya Stanbic Bank ũcio nĩ ũndũ wa mbere wa kerĩ thoko itũ ya magegania ngĩhoka nĩ wĩingĩrire nĩgetha ũgũre kĩrĩa ũrenda kũgũra na nĩũĩ ĩno noyo thoko ĩrĩa ũkoragwo na hinya na wĩyathi wa kwĩyamũrĩra mbei thoko iria ingĩ nĩ kwĩrwo wĩragwo thoko iria ingĩ nĩ kwĩrwo wĩragwo no hĩndĩ ĩrĩa waingĩra thoko-inĩ ya Kameme we ugaga kĩrĩa ũrenda kũgũra we ũraire na ndũnaigua toroka waigania tondũ kakondoro ti kega ona ũrĩrĩ ti mwega wacoka wathiĩ kũrora marĩrĩ ũrerwo nĩ ngiri mĩrongo na ndũrĩ na mbia icio rĩu tiga gũkomorwo ũguo atĩ ũrokĩra thathita cio tũkũ kwamba kũnogoka by the way kengwĩre andũ aingĩ onaga nginya magĩthiĩ marakarĩte na bara Modosio tikedo kege.
1: Ne uriri.
0: Modosio dana koma wega.
1: Yes.
0: Dana igania toro. Riu okira ahiguite kali omunogu na mudu munogu na mudu muhotu.
1: Yes.
0: Adosio ne makoma hana ine hede sio de marakara. Riu okaha ha ugurio uriri na we na matredi na tikama teita kali aka hana ro de metakara ga thukuru. Ke matredi kiega na mirege ti tari mweri uyu wa mweri nyoni wa heho ugure ma mirege ti mega ga koma wega. Ona wati doge hiri uga kuria kuge ni undu wa maudu ma miethere.
1: Uriri no kokome hado.
0: Waino kanio gukoma na uhuru ke gira. Yes. Ogoleo lile na kwena madede tofauti, ogoleo lile na beya kuya kwea molera, kwena madhimo tofauti, kwena TVs, kwena metabo ya sora, kwena idosiode.
1: Yes.
0: Waigira adhoko, we ole dowe kiatia.
1: Ulahinya *420#, *420#.
0: Haya, ndidona waanya abura original, rekeoke haha toga idhie, rekeoke toga idhie, oka haanya abura original otoga idhie. Todo ne modike ya vitwa de kai kara hu kuero atia
2: e gwa kwa gweda yo
0: e
2: ni
0: e ne dake na gukuna to tiere gaine ehe
2: na torane to kwa hida
0: ona gushege we wira kota ora higura
2: ahwana ne higurete
0: ehe
2: no ndaiga no nginya njuke nguri akihanya
0: ah ni weka wega
2: amwe karibu muno muci wa thika
0: yes
2: uko muci wa mananathi ine
0: ni kwira gundu gune makinya
2: ndugure makinya
0: ni moye ne na kokonati kana hede mwasimania
2: kokonati tuonane amwe kwemwe muthenya wa umuthi
0: muti mwasimania bere yo
2: Asa tuzo wa semani ya mwekwe mwe.
0: Oh.
2: Mwanagiro oneda ine. Na gamu higu ya metabo ine.
0: Inewe oyu koko nati.
2: Inewe oyu.
0: Mwanaki otakona uru na mwoto.
2: Na mwoto ukire. Ne ukire na idosi yake.
0: Ne.
2: Adhuli mewe kia togoti. Zato to ukire teli.
0: Delita lele hane teo.
2: Inona lewe. Yone ili ayate mwete kira.
0: Mwanake ni alefaga.
2: Ni alefaga lewe.
0: Ne.
2: Mega ini akoma gathena na akahukia kenyara.
0: Akire guo.
2: Togo.
0: Ne. Uwele uwele urutagira kutu.
2: Nye uwele urutagira woko zeka stage. Nikuwa hanga gira tuwa natuwa kwa.
0: Ok. Biashara hana atia generally.
2: Biashara kwa hii dalere edhe mbuno. Tuwezi.
0: Customer matiroko na moka ka?
2: Customer matiroko taabere. Todo tokole ato leu koligano leo reigiragia kedo na hau kaferele. Wethi mbuno.
0: Customer wa mori ya maro higa neke getomi. I mean, doi customer kune ya mwa niyo mwa ipasana. Mara kwira neke uregu wa maki ugati ya.
2: Aige mara higa ni mahatire kete mbuno kie mutorele. Nige mbuno kanyamukali ara waka wako kogorele. Aga koro woda la hota lege kukinyira. Mafataro maria na mulege matira hota kukate kogo mania kukoro wake gura tuido tulele gya alafatara.
0: Ok. Narutawe muhuri wa biashara na regi do tarenti na mahodhiro maria mage masione konstanti hili. Agikowe na mudo wa wira na okomu.

0: wa sheshele hotani.
1: Thank you.
0: Asante. Kameme kayo kamuigi. Goroshi ito neyege tiyo ni wedo waku.

Oyo ni mpendo wa Ben Githae na ninyendete kameme kayuka mwingi muno muno. O muthenya wa Friday thai nyotuko Foul producer na kema aturehagira kigoco. Tukagoca ngai tukaigweta turi okecaini. Kameme kayuka mwingi guko ni mucii.